questi tu mikirirai e se lo angaro ki mikiria botere mo hore kerera na mbere yere mo hore kerera to mo pepe tu ke bua tu se alleluia. Si lo angaro ki mikiria botere mo hore kerera na mbere yere mo hore kerera to mo pepe tu ke bua tu se alleluia.

0: Mami Yesu Kristo horotuma bautuna mabasiro bono babolo bwae isoro ya malolo ya tunabukira bwe ecclesia ya ole kitekane byangu mangu na sundiru tiyebye uronge tabana munyamuhanga ukoberemo neberemo
1: amen
0: bora ryo mami bine nyo biro byosi
1: nawe bien nao.

0: mundu bakaba mbo aliatandala nawa na ryokumbe inyaya omochaga ndo bakimwe ngambo mundu sharekerawa mundu sheliba omundu share kolache nona chino aba nabo muri bakende kola viole obukumbera bushingiri bweyi ngahula mu bushingiri mu muwanda kendeke obukumbera ba muri ake viole oonde mwana bakambo na mangima ni ambobo aho basi mero mure babiri tonikana mure habere bya chitsebo songa tukaria mu bana bangana bambo bakamutwala eka kwangura obugabune bata omwana muke shanga bohwa na bakulu bakulu omwana muke shara bohwa na bakulu bakulu mero sunga omwana onali yabohwa kandi wamesha musunga omumuni ndewa eletiki kaluika abana abali akolebetsebo kwesi tukeru tuwa tukaba usanga kwa mawe. Echule chumu na bibucha neti. Leno. Wame utukole chitsivu. Echi kende shakuria. Washa horerano mongomo. Wabuka tangroko vana. Na bakari. Yambo. Omukari merina mweri kofi. Ama vya kushita kwa nesho na buga. Ebere ngabere. Moma kumyabere. Kyo mongomo. Omwana. Mama kukosera. Ababu tibewa siba lio nwabu. Ngache ngraba naba no. Rero ngeke ngani. Ababu tibewa neti. Aba na venyu baba no. Mwaba kakole chitsivu chini. Wakalo wambo. Erebo homwana ewa muchingira niwe mbu iwa bakabu eri limite liberté rewe ewa muboha nyambu wa muchingira mu nyumba ukabe nubu ameta shakole chetse kurenga echiye ari akukorera nero mba a omacho yu alwa tolere ini asama rwandeke nero mato asunga bindu be satu beno bene ebekareka abantu babakawotsire yu mu omonani omo omabebalabala echi limbere eshufita shabere byanene na mambo tambo muno abanuka shishira gitoto dogosho radio kwa no manaka cha ba omwa no notwa memo bota ba motaro ba berere ba leta ati abare bulo kwa kaya muke mo mubulia o mi na toka mandumbi o ne na toka boni o ne na toka fasi fulani ngam omwa na yoso ko moto ko kufuso bas inyike butembo eno akebya bisu omushofera tuner reha omwa na tibwa bangela hanete ende sene wota kuchino nero kunda wamabi unachitubu mwanu yuna bimukorie nubuda ngashe muhunza a olubanzulo mabifuti wolo mushiho homa mushiho ko parking nero kwa ko manaka tanga tangeyo bas nero bamotaro bamuda tukura duna toka api tunatoka boni ulikiona nani ambuku huko mamaleki yango kwa mamaleki rero bas verebet nyam efita yaroleka bangabya bana na bandu bakundu balume bakulukulu babashe mu muyi owe butrembo yanotu akakusa malira basi vie biko namna gani wamabike gome yo ukana lasunga na malume bakuluba kuluba kutimbako basi kama hapa hautupe basi tunafaje nyuma pende chenye tunapenda nero bakanyega bakabandanga bandu bakahunza bandu nero abandu batita lokomatio yoko lubaluba numuyi abutembo tukaso ndingira omacheka echiringecho nero muna bwanetse mbini kwabiri abutembo eno hasa nomo mirongo eyo muri eyo nomo miyime kulume kula yo muri eyo kunda bena bomo murongo murongo muyimu kenga bwanetya bangana na remenya obushege ngabore bote nawo ngiro tulo mu mavile tulacho obushege ngab nora mat es obushege buri mu mavile goshi ne mwa bike lubumbashu kesunga bashege omehike kolwezu kesunga bashege chekapu kesunga bashege omabike gbadoli tukesunga bashege banda ka ukesunga bashege bunia ukesunga bashege kutse omabiko mo matadi mwa kwa mo chinzasa chisangani sina shiyo mo sina shomo miya yendemena namena ayo mokongo mo bukavu tu abashege bane yo kwe naroma na bara abantu baba abakanisubira ya bakabuga nokobereka byo tukende kwa mera omabiro ebere omulero nyambo eba yalangira ondimubira ati irresponsibility ya bazazi hane abazazi abakaraka abandi babyo bashege kunde moto bwatuta elulushe kwefita hane eshombanza siro mabahandaba kuwetu elulushe kushombanza siku wetu ehabia no mwani yuwe na wena angana bwo kirata anga luho wetu ngaya haye ngayo mo omubushege nyambo akalangira bana bo babashege ni asungwa nga mushege ana utoka telefoni nene ana muanze shofranga na bat ah kushu mdanga na luhu wabu ni yaka usiru wabu kioske. Ini yaka ndere telefone ringei. Wange volontari ma oma na inia yetuwala. Nerutuwa tukendri kachacho vore. Uko visi ya marire. Esho mbanza. Esere omaba handabe kuwetu. Esha nganareka. Yaba na ibabia abashigi. Nario embere ndi woku macho no mwana natumesho nomero siku wa ingaba hasho. Niti nombo ni mundu wa yara atea tubu na ye kakala ngrubu shige wati. Kundia bendibi haki na amani sebe chiri ebi dioseze bute mbone beni nyesa. Rinone behende ebe kako la wana bandubu ushi ilo mabeta atambere nembere. Tukaka na yitu wakani tuwa etwa gombolana echo nitashi echo nangamenya echo utashi nena kukangirini acho nilitubu shitwe himba haguma etwa basula na kuguma no matwa achinone chebe na achinone chebuye nari umona na tuma esho numero siku wayi okoba tawuta kushonga ni bibuchasho hama bya mwira wetu mwana wetu ni munyamwame mwana wako chetwa ni mwana wako mahero wetu dioseze butumune beni aliyeboma eboma ni muyi ale omo Kongo Central tokola mo ba Kongo tokola ba Zaire ne mwana tukuro kumatsi oba shikata a eno bale yo naho kanji kanji kala ngirekera ne bahe ababuti bo bali enyuma esho matsi oyo tumuhonekerera
1: kitunga wasinja wasinja ko byo shiruka ko tuma ko radio yetu ye Butembo Beni radio moto Butembo Beni nganyina mukukwama ama hanoko wa unganye na mko amao njenye rekambale mko lo Norbert ndio mko profesa Kongo Central presidente manyere mwanda kwa mshire flev Kongo ukapi tume nimero ya ugofatana na bana aba kavyo mo mshobana bala kucho vaka wa ulamu wa kuluna ano tuka ulamu wa kuluna mana kinga kubora mwala wetu e Kongo Central eno chikuluna chereotope Narongana analize nalivya awande ni malise ale au ababuti. Ababuti banene shebarya ne satisfere ama devare huko wabo ko bana. Kwa sungange yo nyiriemo. Mamene hile chai ya matse wa chai wa komurero koliko. Na yone watibo ovole mundu aenda ya yeronere mukati huko wewe. Mama kando ulo mukati tuwa bana balere balere aba myaka ibiri isatu. Mabale kome abu shive ndata guzwa ko ma 13 14 to mulo ndi ayiro ndire omukati woku wewe ndo nayi bula ntibo okasa ko tumu mwana yo to tyaro ndo omukati woku wewe akandi lu shosho franga shosho hai shali tumika shaute kashi akili shosho franga sho hai aba ndi bana mama shali le hakalasi bakuza bashali le hakalasi ro wasunga sho franga sho hakalasi mama wanzira wasoma uyiso mesai Jinsi nyote shofanga shiri kusomesha nero uyu somesa ye. Nero asunga baba na baba pale baba kula chembaraka, bande baya no baba afinya chikuluna kusudi asunga ta transmil. Mama shalele hakalasi, bakuza bashalele hakalasi. Nero asunga shofanga shiri hakalasi, mama wanzira wasoma uyu somesa ye. Jinsi nyote shofanga shiri kusomesha nero uyu somesa ye. Nero asunga baba na baba pale baba kula chembaraka, bande baya no baba afinya chikuluna kusudi asunga ta transmil. Techo bakwa mukushi saukale ndasa saukale ngabulamba yeso kaminya bale yewenyu ewe tukoshi malingere tu tuchinuwe na babutibe abantu bachinuwe kondongana songa no mwana anaute vensenga amasha utekashi tu asunga bana mu rosho njimba ebana mu mukono ramya tsimenene lakini yo nyeri eno ko vete vetia afana baba abantu bachina yeshimi ewe tweno ko songa omwana ushiwe mwede 18 donc tout au plus 20 abana bushe baseka bubuka liba revota nero ali otewe tukatuchina otava nawo songa mwana naute venseta Me mwana ene na ute mazara uwene, anashani antavuta, aneye simia, ane musoma. Eno sele kontretu. Nerobo, basi, tuendele ya tutinyuba kutimu kahanaba na buku wenyu. Muendele ya reba hee, ashotori, muendele ya reba haa kabisa ama kosei. Waendele ya reba, jakuna sawa kwa kosei umano, kwa kose chache huo muzima. Na ya ushiaka shaya, ama hano, wabu kamu hayu, waka shendele tuere reha vande kusudi. Nao wakule ndaiki. Basi, nama baramucha na unama kukwe wa sinja. Ukopi ushiruka unama kolo kuradio moto Butembo Beni kahaneche handa. Tukaku kwa makutsevi tuwa tule hale kundre. Sabu kabia hale, ukotasha nzewi nyo kutsevi kule ngana hava leo wetu, hava neyo ngomu nyeyo. Nero tukaku kwa makutsevi chehendeche haki na amani, tukaku macho kutsevi chikatu hana. Kani tukata shuwe shotoreshe wetu wa sinja basi mura mchibawe.
0: Wa sinja muli chetu. Eyo ye realite eyere eboma mbino yanganamba nane ndi realite eyere
1: haki na amani tukako macho kutsebu chikatu hana kana tupata shuwe shotoreshe wetu washinja basi mura mchibawe
0: washinja muli chetu eyo ye realité eyere eboma mbino

Voilà, sisi ni baraza la watoto. Tumewasili na timu 14h 6 minutes na kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa naye akina baba Sekuri Paluku Melkisedeke na Radio ni

0: na tukatwe kuti abantu balete mikekera tukumbya abantu baletayo
1: unashima abi mana bibikana tu shoots here
0: na bibikana tu shoots here ninda tutubena bene tutuna lumu studio unashima.

0: hata tulika haki kwa maendelea na chihena na tukatwa kutia bando baleta mikekera tukumbia bando baleta ayo
1: unaishi abi mana bibikana tu shoot here
0: na bibikana tu shoot here ni na tutube na bene tutuna lu studio unaishi mwikata tulika haki kwa maendelea na chihena na tukatwa kutia bando baleta mikekera tukumbia bando baleta ayo
1: unaishi abi mana bibikana tu shoot here
0: na bibikana tu shoot here ni na tutube na bene tutuna lu studio unaishi mwikata tulika haki kwa maendelea na chihena na tukatwa kutia bando baleta mikekera tukumbia bando baleta ayo
1: unaishi abi mana bibikana tu shoot here
0: na bibikana tu shoot here ni na tutube na bene tutuna lu studio unaishi mwikata tulika haki kwa maendelea na chihena na tukatwa kutia bando baleta mikekera tukumbia bando baleta ayo
1: unaishi abi mana bibikana tu shoot here
0: na bibikana tu shoot here ni na tutube na bene tutuna lu studio unaishi mwikata tulika haki kwa maendelea na chihena na makalendirie ra rumwele ngira kungare tana ba honorable tuna uti no kumakalendirie
2: ebyo shini ambo babera ngarabio babera ngarabio ni amumo kangana na kalendirie ama uto bishaneko ebyo shini ro kaso liko pochimbe che pamberse yawe pamberse ne chindu abando se barera menyancho
0: bo twamabio Flavio na namu 100 kan mu cha kabre kraft Flavio daraba ma bitu bita ku studio shin da misha tusha mahwa bo twamabio Flavio na namu 100 kan mu cha kabre kraft Flavio daraba ma bitu bita ku studio shin da misha tusha mahwa o yu kabre ka aba kabre ke emringe aba hika kweyo hari Rodriguez hawo mana kanzika bo baba ka watinu ye tubura ikalakalire abantu baya uraho wakinaba umaveni ngulo kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen
3: manake baba munatengwa kwene na biringala bumaveni ngende ngaronda matela kama ni tusomeria ngwa matela uone wayo heri kuna hekaboni tena biringwa kwene
4: kumbe wa gole to butembo beni

0: niriali bia ngana mabwerera a reporter enyumba yo twatu kapota mwarende porke bambelo franga lwage na nerere ba yo no akanyi kausa ya hano abata ke lakini no anachanga tamenya tena ni nauti ya maprograme
1: ya ni revenue kweka
0: eh
1: kraferere ukiruka yibwa bwa kwe nanga bulango ka ukahika ko ehe ukamwaji
0: manake frere ger petit frere
1: terika la kwanza
0: manake unashi ba manake mutreke
1: Yeah, eri nalia mutrekerio su uka irario ni petit frère.
0: Ah, mundo kalia vera kolo franga e chegu chapana.
1: Grand frère.
0: Nama beta bua, nama
1: beta. Oremu kolo waje.
0: Ehe.
1: Oremu kolo waje.
0: Kwa mena beti ya ye.
1: Nime nyanzire eto funga natu na o usane niya tibiri.
0: Hmm.
1: Shunashi ererema yubu niya kondomi kumbe tuwa lehaji omu hako.
0: Ehe.
1: Ehe. Nere nilelema, erio tulia ula tuten nisimetier, kutse mahero, kumbe nari tuwa borneliu. Nunga wanete, tuwa funga natuna o, usane niya tibiri. Shunashi, ererema yubu niya kondomi, kumbe tuwa lehaji, omu hako.
0: Ehe.
1: Ehe. Nere nilelema, erio tulia ula tuten nisimetier, kutse mahero, kumbe nari tuwa borneliu. Nunga wanete.
0: Ndi nyumba ineri ya muna, mtu watabwera repotayo, ngane nabwera takula kabina kariere na roo, enapotayo, itwale bimiatsenga byama ndabete mena na ngandi shalde te contribution yaye aya 5 dollar bo itwana telebye nao nje
1: ache tsanga chamata kuduka lirago mukabine mwayo
0: bana otena ira nyete
1: simona kuhere bitibiti
0: ah eh
1: wa male rayo
0: na aya
1: manda shagulegen
0: aya sunda wanyibu
1: wa male rayo
0: na ngandi shalde te contribution yaye aya 5 dollar bo itwana telebye nao nje
1: ache tsanga chamata kuduka lirago mukabine mwayo
0: bana otena ira nyete
1: simona kuhere bitibiti
0: ah eh
1: wa male rayo
0: Aya
1: manda shagulegen.
0: Aya sunda wanyibu.
1: Wa male rayo.
0: Na tukana ye kobri ale kwa mberekera tuleke byo byo nibye cyanda bo nibye wayo. Nashi amundu akana mukali atisha kolekasi ilya on la connaissance de cause.
1: Connaissance de cause.
0: Connaissance de cause parce que umukali arivya nekashi injamu lumeshi mwiti kukashi akoka kabe ne kagona rude jika maitsu kakonda akale tembokate kande uloka dangula
1: byo yero. Ukawa zudia.
0: Wotsere wazendia
1: kobe. Ukawa zanga kakusuna ta. Ukawa zanga kakutsuma.
0: Kobe kana.
1: Lakini nakachingulo wenge wawo.
0: Wate.
1: Kone nwangana kuti singwite experience.
0: Neri mwiti kukashi akoka kabe ne kagona rude jika maitsu kakonda akale tembokate kande uloka dangula byo yero.
1: Ukawa zudia.
0: Wotsere wazendia kobe.
1: Ukawa zanga kakusuna ta. Ukawa zanga kakutsuma.
0: Kobe kana.
1: Lakini nakachingulo wenge wawo.
0: Wate.
1: Kone nwangana kuti singwite experience
0: ni omo
1: wasunga keretrola wabianda keno mungu huko wao
0: oh umbo tembokate kande uloka dangula byo
1: yero ukawa zudia
0: wotsere wazendia
1: kobe ukawa zanga kakusuna ta ukawa zanga kakutsuma
0: lakini
1: nakachingulo wenge wao
0: wate
1: kone nwangana kuti singwite experience
0: ni omo
1: wasunga keretrola wabianda keno mungu huko wao
0: oh umbo
1: sale
0: ah
2: ikoti renonga yana nakuhika ne patarwe no
0: sharenga no makoti wabu kambalake
1: Erikoti ya yeryo nyanzire ryo kutsebo. Erekwalyo nga grafrer aho nikushikirie. Nariyo
2: anana yerenga.
1: Ano ani ano anesenga ndolari. Ureri abana bakarasi. Ulusaya mono loke olwale ulirumuka liwa uye chikwembe. Erikoti yeryo ukela bukoduka.
0: Reno reno.
1: Erikoti yeryo. Ureri mukawutu ukanda na byeka. Kishuwa nyiradio.
0: Yes, ndiye
1: nyiradio. Eri kodi ya yona ulari yo share. Kishuwa nyiradio.
0: Sawa, sawa,
1: frere. Esengan dolari ya yona uhika yeyo eri muka liukuwa.
0: Anoya
1: mata. Meraba naba karasi.
0: Anoya mata hika. Kwanza anoya mabi hika.
1: Ukende shenda hanone truwa stere yeshongwi uwe yota yo wawo. Tuna kwa men.
0: Ba lakini shonga nyitwa rei wayo mkatoka. Kuro katoka kane hario na
1: he. Niweja kajani
0: kwe. Frere.
1: Alo.
0: Acha kato.
1: Mame yiko koduka.
0: Kana kaonero
1: ngalwe nasa
0: frere tu kande alo alo
1: tuna nona gra frere ngalwe nasa sawadi uditina
0: nitamu ashomwe ngashonga twala sheko momuto
1: uwiti akatambi kwehi
0: ache
1: na mwatire iya heke shongwi ingeromo depo mulia munie chinga ugende kocho
0: kande shamata shanyibu na rero moto kitu na uta ko kwatame frere
1: kwa tiendo kande chanyeho Nina muiteka nyerita hia echuna shicho.
0: Ba sawa, sawa. Ngangande tashayekashu.
1: Ayo momo kolano. Ulabio kuduka kumiolo.
0: Kande baseka ba usiba nini ntimideba likuduka yao.
1: Ngeshi yawe rapor.
0: Singanga mahikahe baba kaba kanyiribia ba jinga shiba nyilangire basi njinga.
1: Uka uka wazoti ya. Unashia chekala ba momo tuwa wawo.
0: Ngangande tashayekashu.
1: Ayo momo kolano. Ulabio kuduka kumiolo.
0: Kande baseka ba usiba nini ntimideba likuduka yao.
1: Ngeshi yawe rapor.
0: Singanga mahikahe baba kaba kanyiribia ba jinga shiba nyilangire basi njinga.
1: Uka uka wazoti ya. Unashia chekala

0: mumutu wawo chuka baba kanyi negirije kundinjene remwara murere wa enemo teke una wasebio
1: bona mata yo mumukolano
0: basao
1: ulabio goduka kumwol
0: ndana mahika he baba kaba kanyirebia bajinga shiba nyilangire bashinjenga
1: uka uka wazotia unashechekala mumutu wawo chuka
0: baba kanyi negirije kundinjene remwara murere wa enemo teke una wasebio
1: bona mata yo mumukolano
0: basao
1: ulabio goduka kumwol
0: Achembe ne bakulu wambo wapune sase ngambi
1: Mbene
0: Sase ngambi
1: Sina mbaya mishani neshe tia anda chatunga chere chete
0: Anyo wawari ya mteki unashu wawari ulioko wawari
1: Chinywecho
0: Ulioko wawari labi tuwe chitu wata labi
1: Lakini chinywecho
0: Echahi kwe echahi
1: Wanzirina kwa iraretze
0: Ule mwera ule mteki
1: Njeni rimugala wenyu
0: Nunga kubula ya Ule mwera kutza ule mteki
1: Njeni rimugala wenyu Echo wara kutse chobu teke ebibi nilebiri
0: amundo kabya mayiro ku pichipich nyero ko motok nyero ku nyumba e parcela yewa yewu inye ne gutino kuduka aho singa twangasha manzara tote ne okubandu moya hivi ulioko le qualifier
1: kamona na ku here ferme
0: yimoyi e ferme buka bata ne tunga
1: sho
0: ne tunga ne tunga sho ndesha una ne ne shama shika holane choli wowe nzira na ira chonye
1: kunisutso menecho
0: Acho na nanga lishi, nguwe puti nanga logashu.
1: Wasu uzo menesho.
0: Nguwe puti nanga logashu wei. Ahoa maneko sara. Donga, esa nanga buge ndabia iyo mori. Eshonde shaunga sulobe rasho. Shabi kwa akaha uroshi kahola. Nerukabuti.
1: Echive cha uchana echo. Omundoka batino akata shaku henge mula. Ukala ngaranga kuhonere. Unakwa miri. E wonga kubara ndo notahe. Teka na yenja cha yaune yaba na vahu. Ngeni enabi yangashi. Ukawazo ute. Nine mwende shabia. Nga kwa merere miyate. E yirie wawu. Kole saya amainzi huku wawu. Kole saya amalegi
0: kani. Aruka zina shidile zoneku.
1: Na mayo mamu kolano tukesunga numuyolo.
0: Ba sao.
1: Tukesunga numuyolo.
0: Sao.
1: Ba uweka na ngaji ukawazo ute. Nine mwendesha vya nga kwa merere miyate. Eirie wawu. Kole saya amainzi huku wawu. Kole saya amalegi kani.
0: Aruka zina shidile zoneku.
1: Na mayo mamu kolano tukesunga numuyolo.
0: Ba sao.
1: Tukesunga numuyolo.
0: Sao.
1: Ba uweka na
0: kwa wakanyi ha. Ba sao. Tawute shalero achikale kaa, iwa ambukwa nene omwerabu kaya vokacha, aka ganzabe vate, nekwa nene. Kwa nanda mungandzabe nitenero, irikoti reno, nje nanda mtu shambalare, nene wakampu, iba wakampu, shiriri ya veria frera, uria peti frera huko wewe. Neroba anyilanga rari yoko, neroba wamba, donge peti frere, mwaka hagra frere, irikoti rewa, aria vya kambalaka, aria vya mungana, konde kama bibi, imba kakali yoko mazewa, narinia wahehere, nerochi nwa kanone kawonero. Amundo ferma yewa na nabia nga tsungayo ati njena mabu waye shon. Esad abia kakerasho, aka hasha balimi, njena nga liyasho. Nimbo mbo enre muzimi nuna yebu ira. Ama nyo kosera. Ama ngosera. Ama ngosera. Nao sebe yendabeti ya. Amundo muzimi nyato karanyi bora chendo cherengecho. Nalo franga lono. Ngaya pikama cha mungero kwanza. Nga nikere mosha kuluni ne ikenge. Kwa musana mbo bora ekwa nene. Airio kolugare amenyengo ko inche sindi kumazia kawa chanda chiko kwa bamekuba kaba kanyonera bade kunda naye kirebia kirebia nje sindi kwabio akandusika nganyi hakatbo he jamau sari fagitre yoshi yoshi ngani ni udubule ikumya kana makalowa ine shiala na bindu byoshi ka
2: baba
0: Baba
2: ngai kahano nye trene nye herere
0: Kande wama shahita na kujikwe mwari ya na wage na
2: Baka kutene chomuga leo wakasha nye kolako
0: Ama nyirate kwe kandia hiri ya ateno ta
2: Shofra anga ishe mitualite Aka akasho ime enyi rasho
0: Irolo tata
2: ee Ibu jebe na nimu yasho Aremu buranete Mena enda zelomba popole kie mesaje atenga muoneri Ne yire nyete Shofra anga shabene wakikore shesho mofete
0: Ikwa na wota ye Ukabe kabe kolobo ranga lo hakuhi. Otake rungo kumira wogu. Abe revia mutamirine. Nerevia kahe kolobo ranga. Shiwa shingo koyo uwe nge buwe. Wabe revia nga bokata nda kwena wotae
2: mwenye. Sili kuwa kumwisho ya renio baba. Nilu nga ite kanya nitibu nga enena shumu vile. Nga yabe kasho oko chionache kuwetu.
0: Oh, tia.
2: Lakini nga lomote na vero. Omulo miaka yunga yomu nyumba nga yena ngoko. Nere gulukane
0: shumu. Eri yuhunja mwenge mbukulia yika yumabo shamba.
2: Nere na yulia nate. Nanga yera.
0: Nani umakalunya heke yesho simbe no?
2: Yele desa sengante dolare
0: ala yekayo. Neru esho sheshoka ni hilachwa. Ase namo mpango munga hotame.
2: Neru inje na bere nga yibulia. Nga nilwe nye sovye wetu.
0: Oka yendewe.
2: Ina yibulia. Ekwa nagogoka.
0: Ekwa nagogoka ande vye weshe shube wenyu. Oka wazagoti yaba naba kande tungwa nandene. Shihali umukari. Oh yu wanga tunga ba naba mondro. Nga mama wuku wabu. Wanamu. Avalu meshebe toke tunga ba na. Ngoko mama wabu.

Nama msikilizaji mali watu mwopo hii ngoma imeweza kuisukumia kaka Dido. Hapo anapatikana hapo ni shofere wa Isale, shofere wa mama Dido, usalimia demae, usalimia watoto, usalimia wengine wote hapo mali watu mwopo wasema ae. Mwambia demae atingishe mwili wake. Hato pia na